0: so ase na skim sali
1: oye de yendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Kyo long e juma mosi sarumnare enka kenya o mesa sho so one enka kenya ibuirare antena nai
3: Maya FM
4: Kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
3: Ere Maya
4: Kira namba na boto lo sholema
3: Ashamo intubulu yok intayok namba na bo
5: Mayan FM

0: Enkakenya, MYN FM.
1: Enkiguana, Enkakenya.
2: Yal kejilo singolo aleteta nejogeleka altaifa.
3: Altaifa.
2: Tabi yuko nasa yenka kenya tia tia kenya maye. Nilimenga ziti yuko longi duane juka grasi yule ntomo no vibaya. Kesi kake mobilization. Ninguru nye kikura.
3: Yes.
2: Nesu tike ltonganak. Niko niaja. Ora kebe hidebi.
3: Yes.
2: Tina bayi yule tulele ntomo.
3: Yuri yagi giri ginyo reno shina basi na jene women rep. Ora na imuwa na sawa. Neji rasha nena.
2: Yes.
3: Kake kana basi bule na inya agi shota na duosir galitano brake.
2: Aguna
3: teneji ore lori koje deke tanka kinjolta rosero komfan ni mi yuni ntambono ni ne wi gorwele
2: ngorolawa kidi do ngalawa
3: deji kite jo ore lori koje woloje basho do ana la kajado east komfan ne do bonyo la kajado ni baya gole ni zando mono na ka qualified ni che ni tiyo pa campaign ni nguru lori kan na ki di mena dosie ka kite janazity ke grai tanka ntambono to na pasini na ishori tangara giri kuri ya ko me grai tourist na pasini na ishori ntambono serikali wana ishore rai lewa kagira itumia vibaya ene anarolibu ngazeti
2: kasaba baina kagira ilwani ya duki ya meana bae keti ana aimeti keti ana bae ana aimeti kagira siyo nitomono vibaya analo mwana kakolo wa graya zojiret aya uuna aita sabuk
3: enkake nyama iyan FM
4: pedagwene wa
3: wei
4: yuboling
3: yuboling
4: loro gijari dendia masi
2: ibaye
4: ai wa ni jega to ngani raba la uifu amo na magi shau ya kibate ni uke ngija za kake kita maroko
2: kasi ba naka naroka muka piki bon naki
4: ya wa enolo uwa ruko rai
3: iya
2: nyo de nijo
3: randu ya waldo ngani pita ra
4: ni uke ngija za enolo uwa ruko rai
2: uwe ngishu na anyo iji
4: alane reye numburo jagani
2: iya apikul tunga nake nisha
4: ay ensi daima lenga isi daima lenga begi she nisha
2: basi
4: ama ilara ninye subati amara subati
3: api migiare nyamali nolo yogo sirian kabisa
4: eba
3: ee to shubo yogo la daudi eba ee
4: ize dago mruwa meye waibu minagaza ado nungoso ile ngori burogino mayele amezo dada tige zok ala nanga gale gai fae weli tige zok oro do murto ile gai geri
3: ah ya rodua ama rodua jiru ama yoldo ngani le mutandao
4: na ninde burogino na de oyendo mara nga saibung na naibunda isha magadi za nungo murua mayolo nava ade murua ide de dora ava
3: keje murua
2: ala wanka bobok
3: ala wanka bobok
4: agaza kik wale na magic basi na lengi gwana
3: yes
4: ee aruna mudi ya nagi gwana ulo liga loma o mama ke yu dini shori mirogu ni duga ya tukombile na mo imana adu ya abage na amadi ya mbere ni ibunja longo kanyo na amezo ki boga mbere na ibungoza longo
3: mera
4: na no lodo yo gore da naga za ata gidi gira wona gede ne za nga ulele aba ne de ni gelur gu jori ga lo komiti mo gri faul me di engizo
3: yes
4: wore be ge gel yo be ji la wa ge te gelu ga ne do ni yo dan ga la ne so se de se de na ga yo gun de ga yo mo de be ruan dan me gen jan al kuman na sheria na ma e ma da gen na na di nyama da dola za gogo kwa ugweli ayake mangibuwa maa dhurungu ala ni yawa kama inija lobis ni janto mwono ni naisa shiki na iduli ya dina to mwono ni na inikisho kisaidia na ya wang wale yu dina nukata doli njibuwa kato yu dina nidoli njibuwa wore lorungu nero roba abe ininya madiko muno nyo lenga meisha ke yele njibwana
3: yes
4: ama madoke ado isha ke nikibwe nikibukoro ngole ngosho ke tangara ki kede madiko meisha ke nyoshi era kinkara
3: ndiyo
4: na ukude nikijotukwe mabambana kula yola nito kita kai mugiyo ngosho haka

0: Kama unaweza mwanga jele ile roge magazine kishororo lo sholang. Yo na gajo kumbo kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai set enda ma omera shosaro monare enteba. Jumatatu omera bike juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
3: Kabisa njene ni mbara kuna saigira na kawuru kwa la ningu ntoyite kuna saigira mwa jina natoi apli kijotoi ili Media Max
4: Waves
3: wala ningu ni ure na yeneja wala di gira tae ni asa siya ino gira siya ino amushu wana yoki yolo leng se ya mkunta kone gira si siya yuwa sain ajo na asa ina no tada mwa ya ajo itu nishivakuno mayan kabisa amuna bo toki nasepa wale ndoki naji mboka na alasema ene wale siyai na alasema kakira ase siyai no igire ni majan ya mudoi apne kijo ini Media Max Waves shomo na Play Store alake App Store ni download na app pili mgandu yore bila kiwale mo sauti mo yu
5: osinkulio lesa teatro Mayan FM.

0: FM.
1: Moyenne FM.
2: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
3: Kabisa njeri mbara kuna saigina kabu dukale leo yoso kwa nisabu kwa leo yodo the Africa Commercial Industry Summit 2026 la ini mwendi ndari kinara 14 anaji matano mbaga do ndari kinara tumuna leke leo ya kwenko longe jumayana la ini mwendi tosho nako na ambari plus 254-203-927-000 na mwajiri ni nani tumuna stand exhibition basi na irundu kwansia 50,000 Kenya shillings la ini mwendi mera minyamulo kajwa kaisa yungo pindu na niwini lera Edward Yenyo na duo biashara ino. Mwere yari jola ni mwani? Nena dundo ni jusikiza tu?
4: Yes. Jusikiza tu?
3: Yes. Nishu uri
4: kiliwelo joneno.
3: Mm-hmm.
4: Aituwa ki 23175.
3: Yes.
4: Urele kiliwele rewa
3: mm-hmm.
4: na free of charge.
3: Yes.
4: Mere ndo kini inda laguni.
3: Mm-mm.
4: Bagi rewa ki radio Safaricom SMS.
3: Mm-hmm.
4: I confirm aki ajunurwe na skiza tu.
3: Yes.
4: Na hindi marumu skiza tu na inspirational,
3: mm-hmm.
4: motivational
3: yes.
4: jokes.
3: Yeah.
4: Anashu sirarali Biblia.
3: Kabisa.
5: Erabaya saile endama kiaki K24 data bundle ena enkata ya ku stream kama boss na K24 plus bundle tuinjilingi tikita mo mieta ke tesa na lolongam ironya star 544 star 24 hash nitum bundle ni asishore esa na lolonga na jana iye unenta sabu pi noto 1.5 GB tuinjilingi ndo moni na udona udage ni shibagino sai tikita mo ngwan ni shilie cinema ni singoliotin ngipinti ni onkera tenebo life channels K24 plus bundle powered by Safaricom ni nye hookup legit ya entertainment T&C supply
6: Ndoropo Lomon te Mayen FM
7: Tuvole ngole ni ngoni lema ya NFM rabaye sa sirenda managa ishundu rovo lomon ka jengar na iserenda eno lesenu. Egira eruko juloven county urike juodo vengorisho rengara gyalame yora sabuka pibo oribarisho na emu ngwesi osero. Lomon inelo ibalio minister yoi rashegi ya rubada eutalire neboru kwa agrina county jeremio lenchore. Ejogera sabuka lungash tolabara kwa rengara gingwesi nagira ibangagi. Iltinka ilo ankari yak rengara gyankure na rasabuka. Rejo na ilo visa ile sirgali nchere kena rikindo viva ngu into iwo avik ngongu inabaye naipo uruerikore osukulini vibo kinkera rosukulini ya gira ebu entemat o ngera vibo riyankure risho obatisho na obata na itialo ya nchansa voke elinino na reshiroi
8: Ore nangara kena shida nkare nete piese jengwesi amera ake ore nkara oldungana na ina ina joki lungala lang pingo risho oldungani pokin olore nkoitoi ngure nkoitoi nkara kena ako na ngwesi na isi ina ita nabenda isi ya yongere sukul iyo la jo ure natam nyan tamme musho na ake yoki nkara sukul nebo nwe raka warie ama ingor oldungana kukuri kinkere kwaito sukul peru moki ara ingor kunoitoi na ejiro yelo duwel nino e jini teru sukul ni mpango na enkira gato nkara mkesha na enchan sabok nekedungu nkara nkara nkare yongra na kes nkara mpokin nete mara mere nyamali ni mware weti no ngari yanto deivan pe mtoki rwankara amuke bona bodak no koloke je komusi atombun satomo no bo ne ngadari to ngana ro weti no ngari yak pe ngora ya rande ne bonu ko nangwe sina muke pe senjara ngara gyan kore ne me bonu abodak no no ngana
7: ore nage ya ne je ibalyo lori lora iskiduri kindiki nchere genare ni nos Nino saa ni rudova siyasa ni siyasa na boisho ni meriola rabal. Ejore siyasa na inengirikatake na kisha kino. Nea ni kisha kino. Amuke kisha kino kake ya nekash tenebo irai rosurwa. Iroko jasi siyasa ni be. Wala lariko niwe ya gelu nishori merori kisho tosurwa. Ejo meara duboro enkiba. Udaiga da wala rabal tolosho.
9: Siasa ni mashindano ya kidemokrasia. Watu wanashindana akili. Nani yako na akili zaidi ya kusaidia taifa? Tunapiga kura, mwenye anapita anatuongoza. Mwenye hajapita anangojea atapita siku nyingine. Kwani kura ni kisirani? Kura ni vita. Mbona watu wanatufanya hapa ati ni siasa wanafanya, wanatuletea vita. Kila kiongozi auze sera yake. Ni wakana tebo. Wale tunashindana na hao. Ukikuja usikuje na matusi. Hiyo mashindano isiwe vita. Kwa sababu sababu kura itapiwa siku moja. Kesho yake tutaendelea kuwa ndugu na dada, tutaendelea kuwa jamii moja. So mtu asijifanye ni vile ako kwa upinzani kutuletea fitina hapa na vita.
7: Kelol kio male DCV ya rume mirisho isavu kutengukona ridugo ya atori shate rigori. Ulikilikuwa inelo ibalu nye nesivu senereyo irashegi county olike jodo Samuel Kenaro Olesegi. Ejoge gira, egira iroto onka ulili. Irolimo na kulo mwone gira ivoru lo venye na county peiri ya mari tengejo nabo te ivoru siyasa ola dilonga lifinero tigira mwona wabishana.
0: Ule DCP ne nchama na iroshi na narane kenye msima niagumia rana waswasi kishinda DCP lorikan kiki suwipile lorikan pokira dikita mumie tangai nige ole bunge pokira mie nige ole senetai nige ole women rep wole kiki mumie siyai ya governor kindo ngilorunganyo mpako minya agia luluti ya sika ito niu nja agie nini na manaro vien kini jo mara atenebo bairi ya marieno ultim mara aswena siya itenebo amu yoko ilwabiri serikali ya kawo.
7: Lelo mwono ingwa Kajado County irabagi yungu ndorubo lomone sasira kajenga na iserera eno lesenu.
6: Mwonto ndorubo Tamayan FM.

0: Kusomperelo sungolo joka gashi muda nyo to sungolo ngejuk sasre na malanga jola ni muni ora odo ki marba andro ni jodo na jeni nyo nando kesoi na isho ni jodo na jinjere tele lunga lo makwe na isho na nona ngboyare andro bononi amingi rono shi enkang teje sene imagine sa yito je si dombi shi enga na melingiro
1: hai
0: to sa dombi shi enga na mela nyo
1: enkitro
0: amingi jini ka shi ene mero muru amu lele no rosho arangara dana sin ndomonani yauri nyego yongo ruajo kore tutura yu menyanga ne ya ondo ne one ne rajik kai wase de meran ndomonani
1: ya o mera ina
0: mengare molkara mele pore menyo dise bra dangang pie se bra dangang amun nyono shengito yes no shiba tenero moru ne biga yengito ne jengu li ne gaja
1: nebik
0: wore ne yengito
1: Nea
0: mishoro. Nea mishoro. Ah meto na ara nga nemeri nyo.
1: Kito.
0: Todu ara mu himi kito. Nemeru mingara meri nyo.
1: Meri ngito.
0: Na gadu mingara meri nyo muru.
1: Eh.
0: Osne maisha. Na gadu sa ingine na osne maisha na gadu na sa ingine na ne fe. Gadu mingara meri nyo.
1: Meri muru.
0: Meri sene mo na gara na haru meri nyo muru. Kage meri mingara meri ngito.
1: Eh.
0: Melara muru nelu ajo no nangkara ini
1: nangkara ni meringiru
0: ne meringiru merum alla sana rena bona rara asun ido ido sia no shi le putum pala
1: adoption
0: yes ba na bila adopt no shi gara ida na din kagi te children home ila ne lo ya lo ko tin ne putum pala ne purpo toki ne ndire ngare mani ndire ngare yo Chinese ndiye no mo inti haje na asana no ni rage do na yongo na dimi mo ronyo
1: ngera
0: meri ngiro ka wore ngiro na kiru ngiro na ta woni nyo pen ne ko shoge nya kabisa ne meri nyo
1: yorba
0: ngiro mo ru ta nge ne nga
1: ngiro
0: wore no ga na shi
1: hai
0: kore ni na
1: ni da ba
0: akuna ije siru no ndo na ko o ga ja ote amor na kitisho na ni sheri nyo
1: ngullo
0: yes gulu ninyeti ngeje ko sheri ngishu bangai osinigi no sheri mali barabe ulo na kurtika na shu na ine grani ngiyo ole miara ndai sheri miara ndai sheri meti kaidi ndai sheri meti na ko kaini jolo na pokin tan da mola ningoni mar nyaga ba herenyo
1: na shu
0: amero mulo shu ero mura marita ero mura ngishu era mra nyongo odi nyongo baruma sabana sabana shomo na na che ba
1: ena ishwere
0: ba ba amna bolo sin was na loba yen sabogin eche ran nyongo engo be nyenyo ba ne bu set ga ishage no fina ko le tomon na ri oldo gati di ya nyagi robe ren nyi
1: ele robe
0: no oldo ga ne nyi robe ren kan sidi na toni ni la ko lo stanza o wodi sabogin imagine ndo be ren kan ngino ndugaye ni ngwe rika ayinyo ndugaye uni wada wesidenity meta
2: ese rian
3: seria nake
2: nenen karani stream kama boss ya sisho de K24 plus bundle tonchilingi ndikita mo mieta ke esana show
3: ehe imagine esana lulunga miara stress bundles ni doliana na ninyo a cinemas single legion ngibindi ni ongera ogulia kumo
2: nemena ke inde maira sapo kapi nitu 1.5 GB engolong na show a 24 hours tonchilingi ndomoni na udo na udake
3: ironyage *544*24# ni room K24 plus bundle kiage safaricom ninderu

0: Kirajo, engkotela rongani.
1: Mhm.
0: Endo shoko kinyo?
1: Engudiaramati.
0: Engudiaramati.
1: Mhm.
0: Tasi uka bisala ni mwenye ulo rongani, na ara kuna sairo hii, ena dama.
1: Mayan, hello.
2: Hello, Mayan.
1: Ninyena?
2: Jenzi.
1: Eo.
2: Habari ya sai.
1: Kupoa kabisa.
2: Emiso, lebe nyo shiku.
1: Yes.
2: I know, nyo shiku, lewa na yudi.
1: Mhm.
2: Ena bayani, ya hindi roja bayan.
1: Mhm.
2: Anakulania na kidole moja.
1: Kidole moja.
2: Ndiyo kanyo wa kidole moja. Ndiyo kanyo wa kidole
0: moja. Ndiyo kanyo wa kidole moja. Ndiyo kanyo wa kidole moja. Ndiyo kanyo wa kidole moja.
2: I should go to the house.
0: Mudara emude bonji.
1: Mhm.
0: Sure in kare vorogi. Ni bonga nga nanga ina.
1: Ni miri sianga rogi na riana
0: nga ina. Enda sari ki mujo woni. Lu nyari ki mujo ga ki. Ni jo. Kayoni. Suba.
1: Uye jo nanu masara wina.
0: Nkirip ya ni kirip mena ke du.
1: Mhm.
0: Kirela na mi minchu. Na ma jo nga leme.
1: Mhm.
0: Dango. Mhm. Tene odna sa. Kira ni smajo sara rojo. Bi amad la na ayo na ja. Kaide bagini
1: mere
0: baanyo kita najer masani di mera de bagini
1: mhm
0: otumurwa gori
1: yes
0: mera inyo
1: ode bagini
0: otumurwa ge
1: oti
0: yayo na sana ndumurwa do
1: odno
0: lo na ode na nwari an kobala me orugele alami yon koban na shira de ngobini
1: mhm
0: da urnas or ar ar lo grashiki idi de bagino ndumurwa ge mhm ay ngide bagino ro
1: ero
0: amuge man mera ba yola me linyi
1: nel
0: don koban ngenja
1: yes
0: la ko sai gine lo ba bai ba mo mai dar de ka ge rana yudo o hinda mu ku agna lo sli le rara sinda en dabal lo ko dal ngani ndo brage en kare ni fu sa be lu ajo kana de amur sian ga na tuwe ke lo jo bagira ja
1: bagira
0: de ka jar bu dor o
1: orgidi
0: na nyor gidi no
1: or bodo
0: be yel sinaga lu ajo ke bu ngol ngol wonya rabrage ke bu ngay dañu
1: ayro
0: birage wor ñer bi ngi la la la radio ke la la do ndela ko la ba xari
1: na
0: ñu na wor ngi na ñu na onor gi mo di nobu
1: ne ru mari ro gi ndayi
0: na wolo mo ni na shanta yo benagi ha de ya jene mo na gi na ndaye ro gi ta
1: ha
0: ba na baba ndaye mer ba ro na bu no ro na senke boko
3: to me rabrage
4: mungu baba nataka nchogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna
5: engudi oramati ewangan olo show mayen fm

0: Yeselle yanai.
1: Ajoki. Merhaba garan garai.
2: Eterrepaki agen
1: nuo. Oras nano. Kai sego baru yeselle yan.
2: Aingora yeselle yan. Kayolo nano yeselle yan.
1: Yolo.
2: Iya kayolo yeselle yan.
1: Iya. Nah nanti jeffin lagi alas ngeli alim.
2: Ne jaketu.
1: Taro nyem bisa maro dua.
2: Doba
1: ishwa. Amana jiwa gen no jua lapa lenyo lanaimi.
2: Lanaimi.
1: Ya. Ya ni mbala mwezi.
2: Mbala.
1: Ye. Langara nyo.
2: Giza. Giza totoro.
1: Yani umenga kama mbala mwezi gizani. Mmeja de jitu? Mhm. Kera braga?
2: Ye.
1: Hmm?
2: Joki.
1: Mhm.
2: Mehe ya barra ina.
1: Mhm. Tena baya yeduo. Tena naro tena apa? Ajogi. Mimi jenga dengera ye. Sele yene na jenga loy sami se ngeboshe.
2: Eh.
1: Aya na lo. Ela lokalo moshe ngujara mati. Mhm. Kamana. Ma be na apa giyo. Sariyo na na vuda. Amar, alani mwenye wala alikuwa shungudia ramali na kuna saini yana dama.
2: Hello, Mayan.
3: Hello.
1: Kuri.
3: Good morning.
1: So, babi.
3: Hala, kuna wame iskari, ama dupla iboga waya.
1: Mayolo, sana, no?
3: Da, alani mwenye wala alikuwa shungudia ramali ya, no?
1: Eh.
3: Ekina nisa kita nera dama ya, wending.
1: Eki jengay?
4: Engudi oramati
1: kabisa kabisa najeri mbara kuna saa hiyo laini ngoni kira na kaburu gari kuna nijia kwa lukali kwa shumudu oramati ya maja na lo
3: alo mahele
1: kwa uwe
3: alo
1: subo oleng
3: alo kwa mati ala
2: ala ngamwa
1: hello
3: Daniel
1: yes
3: aini wa hewa yintini
1: eh
3: kwa
1: Ya jara.
3: Ulidi.
1: Eh.
3: Mama ro la gisi la mama nti. Enna la pina wagi.
1: Owa owa oloni.
3: Ebi mulo wulo ni nabe ara kina ra dia.
1: Oh.
3: Ya mama si yo ni de mama.
1: Ke jeri ga wulo ni ngisu.
3: De ya ba usin. Ah ma si.
1: Oh dia ge.
3: Ili ni la gro yella ah ah ayo.
1: Amo dia ona elo ndambango na isa wasawa.
3: Eh.
1: Aku nak nilai, aku ni nilai resesi kan? Resesi kan?
3: Ini
1: saya jangan nilai apa? Dah mai dah mi Abana.
4: Tolong mai lagi.
5: Mungku bapa natakan cokoran ni, mungku bapa na itu akan gaya ini ya marbu menginta yang maraba gua kita maraba ligerar.
4: Engudi orang mati.
6: Eserian.
7: Serian aki.
6: Nene nkarani stream kama boss. Yasishore K24 plus bundle tonchi lingini digita mo miatake. Esana show.
7: Ehe. Imagine esana lulunga miata stress bundles. Nidoliena na ninyot a cinemas. Single legend. Ngibindini ongera. Ogulia kumo.
6: Neme naki. Inde maira sapo kapi. Nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours. Tonchi lingini domoni na udo na udake.
7: Ironyage *544*24# ni room K24 plus bundle kiage Safaricom nindaru ainosie esigar emutandao download a K24 plus to Play Store arage App Store K24 plus hook up legit your entertainment terms and conditions apply
1: kabisa kabisa la mwenye nana doi app ni kijoro hii ene Media Max
2: Waves.
1: Shomo kwanza ndugu ya dogoya shomo ya Play Store alake App Store nina sa download nyo ena app payo nda app da yuling ni kijoro hii mo sauti
2: mo yu
1: basi wada yaneja zisi ya nuna bene niti ngishi nono ada nilo kuri by the way ino rude nuna app yo hili mina nigera kaji mina mayen mina mayen wala kipi ara app ni kijo ene Media Max
2: Waves
1: meara nchere igila yagaja ala uyo ni osiste nisha na app ni isimu neti na wali jesi ya ino ukua mboka yako na bene ni ti wala ini nguni amuna tuna abona seba mijolunga le meara nuna jimpoka jesi ya na ako taas jesi ya ino na bene ni ti gaining Media Max
2: Waves
1: wala ini nguni nena sinye K24 TV mupang
2: ila Scan TV no?
1: Yes.
2: Urebi download na channels ni save.
1: Yes.
2: Pailo shayo lo jole apang. Ile nebuki 24 niweji.
1: Yes.
2: Rumo inarishwa ino inkipindi ni sidan. Ilishibi yor mare ilinu.
1: Yes.
2: Rumo isi ya rumo sinye news. Nagura updated kila wakati.
1: Kabisa.
0: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: kabisa na jeri mbara kuna sayo la ni ngoni saa sita na yamala ni ora ata mungwa na kore de ye wala ni mune wala ni obole ingine nanyo eno olonge Jumatatu obole mwisho kabisa higo shake ni ginjo nyo
1: ginjo
0: lunch kuhu shake ni ginjo lunch wala ni ngoni ya wala nga ndasegu ndasegu ndasegu ndasegu ndasegu ndasegu nara kuna sayo ena dama kore jole ni ngoni ndashe ulorungani ndashe kusiyage ya usiyage matosho ya uroi ya
1: ura hello Mayan
2: Mayan hello
0: Mayan eseka eseka eseka kabisa
1: yukwera
0: kanya di bilo
1: ulorungani liyo shagi yogi yo
3: Mayan hello
2: Mayan
4: hey.
2: Tu
4: olehnya
2: tahu.
4: Sebab ni. Anak kalau mula
2: hari ni dia mula ni lagi. Eh. Dia nak jadi apa orang ni?
4: Karena
2: nanti malam. Ya. Dia
4: nak jadi orang mana? Nanti malam.
5: Toto me, toto me, toto me, toto me.
6: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitu akangaya inegi ahmaru wamengenta ya marabagu wangenta marabaligirarna.
7: Engudi, oramati.
8: Eyerare, Semayan FM.
9: Karibu oleni ningoni, jikoni oramati, kaji Chef Sele, rabaye na ye saye lunchtime, nigiburura rayer, French beans. Noshi nikijua mishiri. Kwa enedogo ya kengas nage aisafisha jikoni ya. Negi or, negi suju ndogitin. Pekitum nage conducive environment negi area lunch hangi. Ndogi negi nage ngema merabo kitogi tayari. Kiara ingredients hangi pokintene. Kiara 500 grams French beans. Kiara kitungu nabo. Kiara nyanya ware. Kiara hoho. Eilata. Saumu nikiara si shumbi. Wale nedogo ya kengasa isu niki dungu dungu na French beans hang meraa kutetiki. Napike ngare nkima, napike ngiri shumbi, na bugoki, na mishiri, na shumbi dojua aldaigani obaya meat. Wale veshunye aldaigani meat, na dodu, minchake mere ya rolling. Na dumuanga imoti safi, napike ilata, na dungu dungu kikitungu, tenebo saumu, na shumbi oto. Wale veogu, natoki na dumu hoho, wala duo nyanya ware, na dungu dungu ki, na shumbi mere ya raldaigani okuni, amera soft. Omro biru angry sauce. Petu dua peko soft na bogi na do French beans ang na ikoroga medu shulara bogi ni sidai. Na bik shumbi mishamu, na bik engidiare, na bik sing, na shawa mere yarara aldaiga ni obaili. Ore vishu ni aldaiga ni le, na dodu na do mishiri ang. Era ready, niki umuno yangai merama ya nagi yo. Dua kuna mishiri indi maino siye or mushele, indi maino sargali, indi maino siye smashed potatoes, arashu mokimu. Niki arasi kachumbari rene, tida yu walunga ni kachumbari nebona. Ola nini ngoni lang, karibu lunch.
8: Naide yerare, Semayan FM.
7: Mayan FM, itnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

0: buisang ka yan na siya. Tama yan na yun. Kito ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo, PK Lelion, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangkaran, tatanis, murugan na ibala, murugan na rasa ka research. Olo penyo.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wa ni atuang kisho.
3: Kure ntuki na gira armasa ya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye, saki.
1: Ti atuang ka Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biya haku. O senetai, lakora wakasilino, ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longe Jumatatu. Warabeki Jumasa, Ramonare, Mirosho, Songwana, Enkada, Kenya.
1: Enkada, Kenya. Enkada, Kenya.

0: Egeji kamurar masai ate ilo sinkolio na logira itabaki yol dakikani aten nagarato mon obo ninchedo I longor beye ebaya asambili enteiva ate atu ananka ulele ema yen niki gira airi ya marite nebo atenari sharola nini ngoni agira nake adoyi kilikwan inchere kakwa lelo lime na kinote lelo doi ligira ingoru arara atenateiva ore tunijia yola jo ore doi in town ni na gera imbae nyonak menyanyuk doi town anake o mashinani amore re mashinani arengara kina imbae natia gazeti na ore re mashinani ura kedwara nira yoltungani weji na ine shirio kikanisa rolchamba lenye na weji na ine era na kela kwa nikia idolta amu egiri nakali mwajo ore ron towni na ekegira nganisani airanyamal nake iltunganak na yola ajo of course tenai magini kanisa maage duo kanisa kake iltunganak ojing kanisa amu inebu ajore re town na ora anene nkajirara namanya oltungani enewueji nelakito oltungani enaaji petumoki atamanya ora ake duo esuntai enewei nibunga esundai naibungare na aji elopeny enkaji elera romanye ni ore enkae aji na kanisa neji ore saingine nebu ajo ore Nairobi tenewueji na keetuo taapa iltunganak aingoru na inapi nebu ajo etii oltungani orkasi ketii iltunganak laa ketii orkasi mpaka kewarie etii iltunganak laa kewarie ninche epuo orkasi neeku ore dama egira oladuo tungani aikaja anyok airura amore sinyo sesen jameni neme mashini dolta neku enyokira laduo tungani irura dama ore nakata dama egira ninyo tungani anyoka irura nena na kanisa na kegira ya omun neranyi neisumirori lenkai negira na iranyamali kai tungani neku rejoki keyeu na kengurari rake duo rontauni apeye erara ore kanisa neitalami eweji nake nemanya iltungana kweli urori lengai na kasidai kakore duo naji eneku town amu mpisai rasinje yeu loven nena ajijik saa ingine nabaiki na ingorua sini nyoltungani omanya na duo aji nelau nelotu neponu na kanisa neponu ajo kiyama emi ncho yuo kena aji nedo sinye ajo ala haanyi mpisai kake gira na ikaja egira na iranyamal ikulie tunganak basi yola ningo ni karibu mairi ya marite nebo atakuna sana enteiba kia ngai doi egira ingoro ashu atalote na teiba Mayan FM hello Mayan ena
1: hello
0: yeo
1: hi enduara ilo
0: karibu oleng enduara emikijo irage supa ijo veiki ngua ndasari no mama
1: Silu?
0: Nera ejiro kanyo rejiro lorere. Ewo?
1: Aje meja ba adetu.
0: Ipo ling.
1: Anembera ra marba.
0: Kejal marba.
1: Kiro gwa marba ka sidano ne ngra shiba gino na maisha na shoyo angai.
0: Inori renchan tena weekend.
1: My friend ndo na jo siwo ya ra ke jo siwo na ra ki ja do mo siwo ra watu me konta ona ke ke yo na ke ke so ro gwa na be ni na ra ke jo siwo do mo yo. Ewe ke sabo ke nyeyo ko siwo leng tuara yo dole ntano de negero. Ndai ba kana ntano Nairobi.
0: Imagine ni rura disi nyiro ki asha. Ama amore nkirisha na rasha weekend na kitibiri pa ke duo.
1: Ne awu ndu gweli ne ona ri gara ko sili ga de ga ha mugi dala yo program ta himare kire ndel le angara mbo a ay mo ro gasi. Lo ga de ga sha ga bisa ni ga tanga ya na he.
0: Nke siba.
1: Dan marbo leng alam sasa silu lele muse lor mare lang lalan daba gitu arum
0: kalo doilo
1: ultrasa roji menya marea langka ngwala la soya la wala ngay la jegi jila rini nyera repore repu ayo ndo ya doltiang ilu roki nkera doltiang ilu kinto ya runde simu ayo nare ingra kaya ngoro dengkira yonya maya nesi daya ikilikuan dagana ere mbabare nelo nini ngito yo kengira kengira yo ngoru oleng wishi kwenye tafadhali ya sabo loro inye simu tapasali nya ngoru wanga mkengira kengira yo ngoru oleng walta sabo jine nya maria lenga ngalala so kengira neha maba alianda beze hamaba makara lai ngoru esi ai nela ke nelo raru mesi ai akakaka kwanze kitumira kete simu kitumiro le simu amara muteja na ona ama yele neke simu minye kake tia ye kijokiro na kere kining kingira kere no ilu na jokinya kiwogo enana nendora ramara ba alafu imagine silure la dengre hene maya ne gran kasa ra dondo gidi ngole ngole jila dari o ba longo de longo na ko jila la eka e ya ro doga ngejuk le gra bollo do na jin new shop al doga ngejuk le gra bollo de ngalo suku la la eka ngalo ga nisa
0: e na ra to nyu ra du na pina ba
1: imagine silune gra doga he ba gi nune gra longo na ga he ba gi nule ngere gra longo na ga bu nu a bu nu gila suku ne ga jita ga kiro ni ngoda maya ne pe ni ngoda maya ne pe ba gra de longo la eka pon tesi o le ngenda mo yor lo doga mo ketia gen duare lo doga na keti lo doga lo eka ketu mo yengo longi bogen
0: number one
1: aya sholen silon
0: na sholen adolto kilikuwa hii ejiro mambo silu I hope uko fiti nanu de no solite akosho inagira ingoru olchorela yoji ole sakuda lole sinet anejo atujapata mvua iyo ni uongo sio uongo by the way de no kuna mahali mvua imenyesha na geye girwe share ngobinyi erasha genye keri murwa na rasha rekaji adona yol nanu aisilu agire ngoru enkaide mapani kiboita ate shule na ji Agnes Tebeina na mwingine anaitwa John Tentuan na mwingine anaitwa Gloria Aeto na waambia wanitafute egeji Mamnash neti Dallas adolta mambo silu ni an kutoka tikoishi maro lungani lagira aingoru asholeng adolta sisu poleng Sylvia sida yenteipa na ishanga yena she etile walara ilarinto monkibayonu keji oladugo ya Peter Uka oroleka keji Steven Lempeka nejoki atenini ningiroma ya nehe unamba enye pe irurumi yog atene amu akedima yu oleligusele temarti imashuru kyo sholeng oleligus karibu sana Faith from Loita mera ninye nake oldungani ogringuru kia gira ninye iloroki na ningo nike giri ya maritenebo angorla daika nyongwana pe baya saa mbili.